buenas tardes, imainam uyarillaykuna tarikuykuchkankichi kay tardipi. Taitanchikpa jeljanta hawaykuspaya paypa mensajinmanña yaykuykusunchi kay tardikupi. Chaypak puniyaki